0: Tops Radio.
1: Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ba't may pasaka, anak?
3: Nakipag-away po ako.
2: Astig! Sino kinaaway mo?
3: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
2: Tara, respakan natin.
3: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Michael Friend na ako?
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Oh! Bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples!
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: yun lang!
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Aga mong umuwi, di ba? Sahodin niyo mamaya.
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Mare, kailan birthday mo?
3: August 30, Mare.
2: Anong taon?
3: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, paklang to.
2: Ah eh, yun lang.

0: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Mahal, saan ka pupunta?
2: Magkaanap ako ng lalaki.
3: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Hoy, Berna! Yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB.
2: Anong itsura?
1: Maputi, makinis, mabango, at mapera.
2: Gwapo ba?
1: yun lang.

0: Huwag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: You're listening to TOPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TOPS Radio.

0: Are, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagpapatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Did you know that TAPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TAPS. TAPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TAPS Alicia, TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, and TAPS Ilagan. Enroll now!
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TOPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TOPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Hey!

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang tax sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Bang English ng utot?
3: Wind of change.
2: Eh yung utot na matunog?
3: The sounds of silence.
2: Eh yung utot na may kasama?
3: Dust in the wind.
2: Yung utot na hindi sinasadya?
3: Careless whisper.
2: Eh yung utot na inipit?
3: Please, release me.
2: Eh tay, yung utot na sobrang bantot?
3: Killing me softly.
2: yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Hey, 6:38 ang ating oras. Magandang morning sa lahat po naman nakikinig ngayon sa Tops Radio at siyempre. Mabaro ngayon. It's a Wednesday, September 9, 2020.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Update muna tayo tungkol sa Pamadayaw 2026. Yung katatapos na announcement ay noong 2025 po yan. Pangalawang taon ng TABS na Best Performing Private School. At sa 2026, last week ba o 2 weeks ago, hindi lang namin na-announce sa radyo, pasensya na. Hindi namin na-announce sa radyo. Ang Top Achievers Private School Incorporated, Alicia Campus, sa aming elementary department. Sa elementary tayo sumali kasi hindi na tayo qualified sumali sa secondary category kasi nanalo na tayo sa regional level. Sa elementary category ay nanalo tayo sa district level at umangat sa legislative district 3, LD3. At muli itinanghal ang Top Achievers Private School Incorporated Alicia Campus sa elementary department bilang best performing private school sa LD3. Kapag sinabi mong LD3, kasama dyan ang mga private school sa Alicia, Angadanan, Ramon, San Mateo, Kabatuan. Yan. Best Performing Private School Elementary Category, champion ang Top Achievers Private School Incorporated Alicia Campus. Sa ginanap naman sa Rojas Isabela, sa ang TABS na si Rojas naman ay best performing private school sa elementary at ganun din sa secondary. Yan. Elementary and secondary, ang TABS na si Rojas panalo din sa kanilang district level. Ngayon ay aakyat yan sa legislative district. Yan. Ay, hindi pala, legislative district na kayo, no? Tama ba, Sir Jeff? Legislative district 5 na kayo nanalo, no? At ang ating TABS Alicia naman ay aakyat na sa division level. Ay... sa division level na po yan. Kapag dating sa regional level, kung halimbawa mananalo tayo sa division level magkakatunggali ang TABS Nassim Rojas at TABS Alicia. TABS Nassim Rojas at saka TABS Alicia. Sa elementary, pero sa secondary, wala naman silang ano, hindi kasamang Alicia. Yeah, kapag mananalo tayo sa division level, pupunta ulit yan sa regional level. Ang regional level last year, nagkakatunggali ang TABS Santiago, TABS Rojas, TABS Ilagan at TABS Alicia. Apat na campuses ang nagkakatunggali sa regional level. Congratulations! Sige! Pag-usapan muna natin mamaya lamang ang mainit na pinag-uusapan ngayon ang inyong EDCOM 2 reports na kung saan lumabas na daw, sabi ng EDCOM 2, lumabas na daw, nag-release na daw ang PISA ng International Student Assessment o yung Philippine Program for International Student Assessment. Yeah, mga nasa 80 or roughly 80 na mga bansa ang sumama dyan sa PISA 2025. At tinan natin kung ano ang resulta. Sinabi nila tumaas daw yung score. Pero ang rank, hindi pa rin sinasabi. Kulelat ba tayo? Kaya hindi pa sinasabi yung rank. Yung score pa lang ang sinasabi. Yung score pa lang ang sinasabi na EDCOM 2. Wala pa silang nilabas na rank. Pero mamaya magre-review tayo ng PISA result sa mga nakaraang mga taon. Magandang umaga, kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Mamaya, pag-uusapan natin yan, guys.

Yan, isa muna ang pampainit bago natin tirahin ang PISA result. Tatlong minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Good morning! Kasama nyo pa rin si DJ No Name!

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkakaklase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real Radio. Through the power of our student broadcasters.
3: Wala lang. Tinala natin ng EDCOM 2 reports kasi mainit na pinag-usapan kahapon. Ang EDCOM 2 reports. Sabi niya, the Second Congressional Commission on Education welcomes the release of the Philippines Program for International Student Assessment or PISA 2025 results. Pero bago natin tingnan ang resulta ng 2025, tingnan muna natin ang resulta noong 2022. Ganito po ang resulta noong 2022. Pakinggan po natin na noong 2022 to, classmate, ha, pakinggan nyo mabuti. Ay, pakinggan muna natin yung ito'y report sa 24 oras noon na medyo mas maiksi lang, tapos medyo nakasummarize. Sige, tingnan natin. 24 oras, credit po sa inyo.
4: Tungkos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at 3 sa pinakakulelat. Ang final score ng Pilipinas, below OECD average pa rin. Dahil 1 taon ng pag-aaral, ang katumbas ng kada 20 puntos. Lumalabas na ilang taong delayed ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy.
3: Ayun na result. Noong 2022 po yan, ha? Noong 2022. At makalipas ang 3 taon, ito na, 2025. Ito na nga po yung result. Pero medyo nagtataka ako at hindi nila nilalabas yung ranking. Ang so far, wala pa akong nakita na ranking. Ang nakikita ko pa lang ay yung pagtaas ng score. Score ng sa science. Kunyari, sa sabi dito, the Philippines posted its best PISA performance to date with average scores increasing by 20 points in reading, 17 points in science, 16 points in mathematics. Yan. And the country recorded the biggest improvement in reading across OECD and was among the most improved countries in mathematics. Notably, while science scores decline in many countries, the Philippines posted an improvement. The PISA is an important international measure of learning outcomes, and this cycle's data, together with our own national and classroom-based assessment, gives us a clearer evidence-based basis for assessing progress toward the goals set out in EDCOM 2's final report and the National Education and Workforce Development Plan or NAT Plan 2026 to 2035. Sabi ng report sa EDCOM 2, we recommend the DepEd Philippines for we commend the DepEd Philippines for its leadership and sustained efforts toward improving learning outcomes. And at the same time, this progress belongs to the entire country. Over the past 3 years, teachers, parents, civil society organizations, volunteers, legislators, local government units, and communities have come together to confront the learning crisis and support every Filipino child. This step forward demonstrates that we can achieve when the nation works together with urgency, purpose, and resolve. Tumaas daw ng 20 points ang reading, 17 points sa science, and 16 points sa mathematics. Yun. Pero nung nakaraang 2022, tumaas din eh. tumaas din nga ng 2 points sa ano, tingnan ulit ha.
4: Ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base
3: 2 points
4: sa 2022
3: increase.
4: Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81
3: bansa. Kaya nga ranking hinahanap ko.
4: 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at 3 sa pinakakulelat.
3: Ayan. Kaya nga yung result dapat, ipakita dapat nila yung ranking sa lahat ng ng country na sumama sa 2025 PISA. Oh. Pero ewan ko, di pa nila nilalabas, di pa siguro sila ready. tumaas tayo ng 20 points sa reading, 17 points sa science, 16 points sa mathematics. Pero ang ranking di pa nilalabas. Baka bine-verify pa. Mas importante sa akin yung ranking. Kunyari, out of 79 or 80 na bansa, pang 76 tayo. O pang apat sa kulelat, ganyan. Pakinggan niyo ulit.
4: Tuntos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 8.
3: Yan, pang-anim sa pinakakulelat sa 81. Pang 76 tayo out of 81 na bansa nakasama sa Program for International Student Assessment. Oh, 76. Kumbaga, ang pinakamagaling is yung number 1. Oh, pang 76 tayo, Mr. M, out of 81.
5: Sa math.
3: Oh, pero, tumaas naman daw yung point. Oh, kaya nga, sinasabi nila dito sa 2025 result na tumaas daw ng 20 points. Pero tingnan natin ang ranking. Ba't di nyo kasi nilalabas kaagad ang ranking? Para mas makita natin kung ano ba talaga standing natin. 76 sa math, pang-anim tayo sa pinakakulelat out of 81 countries. Tingnan natin yung sumunod.
4: At isang bansa, 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science,
3: Pang-anim din sa kulelat pagdating sa reading. Pang 76 out of 81 countries. Sa science naman,
4: bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at 3 sa pinakakulelat.
3: Ikatlo sa pinakakulelat, pang 79 tayo out of 81 na countries. Ganon tayo, kahina. Ganon. Ngayong 2025, ayun na nga, sinasabi nila, 20 points ang itinaas daw sa reading, 17 points sa science, at 16 points sa mathematics. Ang tanong, nasaan ang ranking? Yun ang masinahanap natin. Pero siyempre, congratulations kasi nga tumaas yung points natin sa reading, 17 points sa science, and 16 points sa mathematics at the average. Congratulations. Palakpakan natin yun. Pero mas malinaw sana ang report kung ipakita nyo ang rank ng bansang Pilipinas o kung ihambing sa buong mga bansa na sumama sa PISA result. Yun. Teka ha, may babasahin ako sa inyo. Tingnan natin kung mas merong detalye ang balitang to. Sabi, tina mo. Teka lang. Sabi ng EDCOM 2 Congressional Commission Report, sabi niya, tayo ang most improved country pagdating sa reading at isa sa may positibong performance sa science at mathematics. Yun. Isa daw tayo sa most improved. Pero, Nahanap ko kasi yung rank eh. Wala silang binigay na rank eh. Yun na mas importante sana. O, kasi pag titingnan mo, kunyari, sa isang exam, Mr. M, ang nakuha mo ay 90. Tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa ka kasi 90 nakuha mo. Ang taas nun.
5: 90?
3: Oh, nung tininan ang rank, ikaw pala nasa kulelat. Di ba may joke na ganun?
5: Joke yun?
3: Joke yun! Di ba may joke na ganun, sasabihin nila. Ito na ang resulta ng exam nyo, sasabihin niya. Mr. M, 95. Sabi niya nang ganun. Tuwang-tuwa ka kasi akala mo ikaw highest. Kasi nag-score ka lang ng 90 nung araw. Ganyan. Akala mo ikaw highest. Tapos sabi ni teacher mo, all the rest got perfect score.
5: Ikaw pa pala yung nasa lase, no?
3: Ang taas na score mo, pero ikaw pa rin pala ang pinakamababa.
5: Oh, pinakamababa. No?
3: Kaya sana yung EDCOM 2, dapat, para hindi na tayo nagtatanungan, nagbasa ako ng comment dito. Ang mga comment eh, show us the rank. Ganon-ganon yung iba eh. Pero siyempre, masaya tayo na meron tayong improvement. Pero sana, ipakita ang resulta ng ranking. Oh, ito, katulad nito, Mr. M, nakita mo ba to? Sabi ni Yusef Belbes, sabi niya, pang ilan po tayo sa ranking from the last? Ito sa EDCOM 2 Facebook page to. Sabi niya, EDCOM 2, the second Congressional Commission. Sabi niya, Pilipinas, umarangkada sa international assessment. pinakamataas na PISA performance sa bansa na itala na. Wow. Tapos sabi ng isang nag-comment, pang ilan po tayo sa ranking from the last? Ako din eh, yun ang tanong ko din eh. Oo, masaya kayo na sinasabi nyo na meron tayong tumaas na score. Pero kung nag-iisip ka talaga, ang tatanungin mo tayo, ano ranking natin? Yun ang purpose ng ranking, para maihambing mo ang sarili mo sa iba pang mga bansa na kasama sa ranking. Yes. Ewan ko kung sino ang DepEd secretary noong nagkaroon ng PISA. Kung hindi ako nagkakamali, si Vice President Sara Duterte. I'm not sure, pero siya naman yung secretary noong 2023, 2024, 2025 yata ng 2025. I'm not really sure with the date. Pero 'di ba medyo bago-bago lang na DepEd secretary si Angara. Anyway, whoever, basta ang sa akin lang, sana pag ipakita nyo ang pagtaas ng increase o pagtaas daw ng score, anong pagtaas ng increase? Pagtaas ng score natin sa science, reading, mathematics, dapat ipakita nyo rin yung ranking para mas malinaw kung nasaan ba talaga tayo. Tama. Pare-pareho kami ng tanong ng mga medyo gumagamit ng utak. Kasi nagpapakita kayo ng increase ng score, di nyo naman sinasabi ang ranking. Yeah! Boom! Pero congratulations ha, at at least kahit papano, umangat ang score.
5: Naman.
3: Huwag lang na ang pagdating sa ranking, kapag ready na nila ilabas yung ranking. Kapag ilalabas na nila yung ranking, nandun pa rin tayo sa pinakakulelat.
5: Ako po. Huwag naman sana.
3: Huwag naman sana. Yung PISA exam na yan, ewan ko kung saan nila ginanap yan. Sila na yata namimili kung anong paaralan ang ano ang isinama nila sa PISA. Noong 2022 na PISA, ang dalawa ang nakapasa na ay lima yata ang nakapasa na private school at isa sa public school. Ayon sa assessment, ayon sa analysis. Yan na muna ang ating kwentohang ewan. Pero yun ang pinag-uusapan ngayon ha, sa EDCOM 2, sa lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Hindi ako kontrabida, masaya siyempre tayo dahil nga tumaas. Ang hinahanap ko lang e-ranking kasi anong silbi ng tumaas kung ang ranking pala natin ay mas bumaba o mababa pa rin? Di ba nga? Yun lang ang tanong ko. Ngayong September 2026 ay 47th National Reservist Month. Ganda umaga sa mga reservist na kasamahan yes. namin.
5: Good morning po.
3: Philippine Army Reserve, magandang umaga po yes. sa inyo.
5: Magandang umaga po.
3: At magandang umaga rin sa lahat po ng mga kasamahan namin mamaya. Yes. Andiyan kami mamaya sa 2nd RCDG sa pag-assume ng bagong group commander ng 2nd RCDG na si Colonel Bernard Ragus. Mamaya po yan.
5: Yes.
3: Yun o.
5: You know?
3: At tayo'y imbitado dyan kaya magkita-kita tayo mamaya lang. Maganda umaga din sa lahat po ng mga parents na nagda-drive na papunta na sa paaralan. Maganda umaga po sa inyo. Lagi kong sinasabi sa inyo. Yes. Ingat-ingat sa traffic ha. Binabati ko rin si Sian na...
5: Aba? Businessman na si Sian?
3: Businessman na businessman si Sian.
5: Oo. Saka inventory, no?
3: Nag-i-inventory yan ng kanyang vending machine every afternoon.
5: Afternoon.
3: Tapos excited siyang... Ang ginagawa niya tinatago niya yung excitement niya Hindi niya muna kinukuha yung pera sa loob ng vending machine. Naglalagay muna siya ng mga paninda. Naglalagay muna ng mga items. Ganyan. Kapag natapos na, i-edit na niya yung mga bagay-bagay. And then mamaya, sa kanya kukunin yung kanyang vending, yung kanyang sales.
5: Apa, no?
3: Naka 5,000 plus siya kagabi, kahapon.
5: 5,000 plus?
3: Ikaw, Mr. M, naka magkano ka?
5: 640. Yes.
3: Ang puhunan mo lang dun, mga 40 pesos, no?
5: Hindi naman.
3: Mga 50. Mga 100.
5: Mga 100. Mahigit.
3: 100, mahigit. Di may kita kang 500 pesos.
5: At least meron.
3: At least meron. Para kang isang construction worker. Ganda umaga po kay Ma'am Jo. Magandang umaga.
5: Good morning po.
3: At good morning kay Doc Ray. Good morning kay Doc Ray.
5: Good morning po, Sir Doc Ray.
3: At good morning kay Ate Che. Get well soon. Nagpa-opera si Ate Che. At ingat, get well soon.
5: Yes, ingat
3: po. At ayoko nang kumain ng bagoong. Mahilig daw kasi siya kumain ng bagoong, kaya nagkaroon ng bato sa kidney. Anyway, ingat-ingat sa pagkain ng mga maaalat.
5: Oo, lalo na ikaw, Nonin. Ang hilig mo magsaboy ng kon, ano? Ng asin.
3: Asin at saka toyo at saka bagoong. Yan. Ingat-ingat tayo. Kapag nakakakita ako ng ganun parang ayoko na mag-asin ulit.
5: Ha? Okay lang yan. Minsan-minsan lang naman eh.
3: Asin! Happy birthday! Ay, belated pala. Belated happy birthday kay Ma'am Pasing. Oy? Ang aming landlord noong ako ay nasa kolehiyo pa lamang. Si Ma'am Pasing, magandang umaga. Ma'am Pasing, happy birthday. Belated. Yes. Kahapon belated po yan. Ilang taon na kaya si Ma'am Pasing? Kung di ako nagkakamali, siguro mga ano na yan, mga 65? Ma'am Pasing. But still... Very healthy and very strong. Sana all.
5: Apaw.
3: Swerteng-swerte mo na ngayon daw, Mr. M, kung sa panahon ngayon ay healthy ka, wala kang sakit pagdating ng edad na 60.
5: Yes.
3: Yan. 60. Kapag healthy ka, na wala ka pang mga opera, mga sakit-sakit pagdating ng 60, baka hahaba pa ang buhay mo na mas matagal pa. Pero ngayon, pagdating ng 50s, marami ng...

0: Ingat-ingat na lang tayo sa pagkain. Doc Ray, magandang umaga. Uy, 74 na daw. 74 na daw ni Ma'am Pasing.
1: Uy.
0: Grabe naman yan. Sana all.
1: Nakas pa.
0: Sabi niya, regalo mo, no name. Wow. Ano kaya regalo ko kay Ma'am Pasing? Gusto mo Ma'am Pasing ng ano? Nuwang pangkain para sa inyo. Gusto mo ba ng regaluhan ko si Ma'am Pasing ng ano ba yung pabango ng mga matatanda?
1: Ha?
0: Ano yung pabango ng mga matatanda?
1: Ay, hindi ko alam no name.
0: Hindi mo alam?
1: Hindi ko alam no name.
0: Pau de Arco.
1: Iba naman yun eh. Pangkwan yun eh. Pangrayuma yun eh. Pangkasukasuhan.
0: Ganun na daw mga pabango ng mga matatanda, no ka ba? Pau de Arco. Yeah.
1: Grabe, no?
0: Regalo ako si Ma'am Pasing ng Pau de Arco. Ano bang kailangan mong Pau de Arco, Ma'am Pasing? Bili ako mamaya sa Mercury Drugs. Pau de Arco. 74 years old na pala. Nako, alakas-lakas. Sana all na lang talaga. Ako, thankful na ako pag makaabot ako ng 60.
1: 60?
0: 60. 41 ko na ngayon. Ilang taon pa? 19 years. Kung mabuhay pa ako ng in the next 19 years, ay goods na ako dyan.
1: Pwede na.
0: Pwede na akong pumirma ng ledger. Pwede na akong pumirma ng ledger ni ni Saint ano? Saint ano pala niya? Yung may manok?
1: Huh?
0: Yung may manok.
1: Saint Peter. San Pedro.
0: Ni San Pedro. Pwede na akong pumirma ng ledger. Awampay rayumak. Jack kaya tajay. Ay! Wala siya rayuma, Mr. M.
1: Oh, di maganda.
0: Oh, di maganda. Sana all. Oh. Tara mo si Sir Luvi. May rayuma. Pero 35 years old pa lang si Sir Luvi. Ay, hindi pala rayuma yun. Gout. Ako may gout din ako eh.
1: Tara kain mamaya lang ko. Nang pinapaitan no name.
0: Ayoko na nang pinapaitan. Mula nung naatake ako ng gout, hindi na ako nagpinapaitan. Hindi na rin ako kumain ng karne ng kambing.
1: Oh.
0: Ano pa tinigil ko? Yun lang, no? Pinapaitan at saka karne ng kambing at saka hindi na rin ako kumakain ng marami.
1: Ng marami?
0: Ng mga ano. Ano tawag doon? Yung mga lamang loob? Hindi na ako masyadong kumakain ng ganun. Mga beef, hindi na ako masyadong kumakain. Ang lagi ko na lang kinakain ay munggo.
1: Oh, lagi-lagi noon eh.
0: Oh, hindi totoo 'yung sinasabi nila na nakaka-gout daw ang munggo at saka nakakarayuma ang munggo. Ay, hindi 'yun totoo. 'Yun nga ang gamot ng gout.
1: Kapag sakit mo ay gout, ang panggamot din ay parang gout din, pang gout din, no?
0: Ang masama ay coke. Yan. Matindi makagout yan. Di ba, Sir Luffy? Matindi makagout yung coke na yan. Ay, kung hindi pwede ang Pau de Arco kay Ma'am Pasing, hindi ko na alam kung ano re-regalo ko sa kanya. Wala na. Magandang umaga. 7:23 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga estudyante, mga teachers. Magandang umaga. Yes. Sa mga kasamahan namin dyan sa Sterling Campus.
1: Morning po.
0: O sa mga nagtatanong kung bakit ka ako masyadong mailap dito sa main campus. Eh, nandun ako sa Sterling Campus. Si Ma'am Jo, lagi siya dito sa main campus. Ako naman nasa Sterling Campus. Ganon. Sa mga gusto ng Tops sticker, meron pa ho kami. Eh, hingi lang kayo sa Tops main campus.
1: Yes.
0: Meron pa.
1: Marami pa.
0: Pero dapat ilagay nyo ang laki ng gasto namin sa sticker na yan. Tapos din nyo din naman lalagay. Sayang naman. Sige na, Mr. Rap!
1: Okay.
0: Hintay na lang natin kung ilalabas ng EDCOM 2 o kung ilalabas ng DepEd ang ranking natin sa EDCOM. Huwag muna kayong magpakasaya sa konting increase ng score. Hintay na lang natin ang ranking. Yes. Para doon natin makita kung umangat nga ba talaga tayo. Pero congratulations pa rin sa improvement natin. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Okidoki. Paalam ka na, Mr. M.
1: Papapalan niya yung pinachayin sa pinawalo din sa balat ng radyo. Wala na yung likod, Mr. M.
0: At siyempre, magpapaalam naman ng yung DJ na guwapong guwapo pa rin sa sarili. At ang DJ na may malaking noo, mata, ilong, ano pa, siko, tuhod, sapatos, chinelas, at pinakagusto ng aking misis, malaki ang aking
1: tutut
0: puso, at mahaba din ang aking
1: tutut
0: pasensya.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.